Pasida, niang Laja Sangin subo, niang Bantabayung, niang Albert Romani, niang Umpang Ujay. Mayo may balakaban ko subo ke nas lalu bulay ngaku maya ko gigawa mi niang Umpang Ujay. Mayo may balakaban ko subo ke nas lalu bulay ngaku maya ko gigawa.